5 horas 17 minutos. Timo kohayo la nira ho viva ho shava ho shani hase wi kurana chikwimo. Mite ko ti so hiana hiana. Mite ko ti so hiana hiana. Mutwa here ko lelo nkano yo vara vate kasinto wa mite ko. Ola o marate da mapuro kala mkwesa kwesa mreherera. Ijumpu si itu mutatampani kaye mite ko. Emaratiela yo venya. Iha helen tubia tu o shi yevene mututon kusha ye mvelo winto kakwe sakwe se vate va. Ari wokole a wini venye ke maranto kusie lan reherere ke wo mutunton su anawe laka anakilati. Kava ni ere wi amaya lorushi wa hoy. Adi tini hava heke ma hun riro riria ma hikwa la namu apanya yu maleno jovera. Nrowe ni venye na sase maso kudiha ya winto. Olo na kali heke yale tuwa ni kali ha. Ano na sawi kuranya. Okiriri, okiriri. Na pape ne cheke chwele nle. Ari wokure awi ni rehereke. Wahosha mai, wahosha. Mirabo, emara tiyela ya wirehere na usero lefa ni osoma mashikolani. Rowe emara tiyela. Asimae, asiti, tometa na koso emara tiyela. Olo, mkubi heke karaka eme tia. Kiongkiwa matapisho, nrowe na tumihe seyo nona hoe, sini kaliha sana sene. Wahosha.

0: tokony himenda ho ny lilaka e programe ila ho lilovany halo tople ila masomara ro okolomoa otompa makeya ny ototoshera kuwirany tapliliky maso ala mo studio mo neri ny aprosore Rafael José Gaspar aprosore roche
1: asante ho elokoloko ela hoe o tene mompanyane yanyo mothoathoaka ilukuluku so tene kinona wi programa ola onna ni sivela o tene ko sheleliwa
0: aprosore masuti ala ni wanahu arima sheshe
1: ni
0: pachereka hayaka ni varavare ki okulumuwao
1: okulumuwa
0: nirwa kansato
1: okulumuwa o varemte ko municipale yo lo varemte ko municipale ana pranyina okulumuwa ana pranyina otomwa kotomwa lo bwana
0: makuweyo
1: makuweyo yeyo kote potomwa okota kote pokota
0: uthu otomwe okota
1: okoto kulumwa yo bale ikuruso thene yeso kuruwa kia uthe kuruwa bale yo ira apa hele mte kolole tone ra onta lo pana kote pa okota
0: ikuruso thene solova
1: solova na ke lo holo nto nimphenya hero ka okokonyowa
0: Okokonyowa
1: opesha kaseya iprafuso sotene so huleya kia otho ikuruva bawo na ke lo holo iwonto nimkanya hui woche wechera
0: wocheya
1: makuwa ilani wocheya otheno nulu mamha okulumuwa wocheya
0: otereya
1: Oye kala nanteta kala nwa. Othele ya iyo. Okulumuwa.
0: Level.
1: Kinochela uemela. Ya waka hatu ii. Kono thele ya iyo. Ani kasula hui atata kino wakela. Okulumuwa iyo.
0: Toni yaka ntumata pulili lonsuna. Okala otomwa.
1: Otomwa.
0: Okota.
1: Ya.
0: Woche ya.
1: Ya.
0: Okokonyowa.
1: Emakuwa.
0: Otereya
1: omakuwa
0: utuna kuhima okulumuwa
1: okulumuwa wotene okulumuwa mash enwiha okulumuwa dada wasotene yo yela yo mali hotere yelela tinkula atina kula singano otene
0: mutu ibelelo bari hamitu suhiye
1: na iye unkala untenyekete
0: okulu uniruwe suwa na kandere kopa paka
1: noki kulumuli
0: noki ntaka
1: noki nokiza oresi motene munulu mwa hawo kulumuwa
0: apur sore ano otopa akanera otompa
1: otota
0: otopa akila akinenera
1: otomba
0: otomba
1: Olipo akola kumvara nene seni wotomba.
0: Wotomba.
1: Bolova. Mwela aparwa mwapala mwole anapraha. Poke kununu ikuru.
0: Ikuru sote.
1: Suruwa.
0: Mwopi akola kumvara
1: nene seni. Wokitombe langro wenapopele mkina. Maishimela hiya. Mrungwe moda heniela. Imono vara hautomba.
0: Yo volola.
1: Sote ne unitana utopa. Shimele uvululela. Ne mpangi muda heni. Yoholuwa.
0: Uluwa.
1: Nene sende. Niye efish kakela. Kimwela kwanula kaha. Mdukunda kaninke lutai. Yoholuwa. Mpirola uholuwa.
0: Mutuntu orunyovari hamdekuli.
1: Na hima huli. Onona untodovo. Ya roka ndukuni kaniruwa ni ikuro.
0: Kahini ya kalishima ya karakata.
1: Ya, eshima ntu ya karakata ntu tinkala ntu olova. Shimela.
0: Uhitwa.
1: Shimela kamu itwinye. Shimela muoloviha. Shimela yotomba.
0: Ano ntu wakala nuvara shisha. Oniru ntu otomba.
1: Otomba.
0: Wala otopa.
1: Ninkela hu.
0: Onolikana.
1: Olova.
0: Olova.
1: Ya.
0: Ovolola.
1: Shimela ovolola.
0: Wolowa.
1: Wolowa.
0: Ohitwa.
1: Tuilela. Yotene. Nakala mpira yole. Ahanu waneno hitwa iwe. Nakalo lipo yole mumbole. Wahape iwe nene sene.
0: Kawintola.
1: Kawintola. Divalento nilova awe.
0: Onimoji ilovara mpira
1: ya. So tene sinkala utapanuroa. Porque heni. Nakala nopansua. Nopasansua. Unotomba. Unovolola.
0: Makuwa ni nontuapuru sore oni hiliwa makeya.
1: Makeya. Ewani. Makale luahu. Munuwe luahu.
0: Varinya profeta de spirit.
1: Makhalelwa. O teni ali aroka uto thanuntani wa makea. Sini wa kamero sentani wa makea. Memo makea ni monto. Nera huada unto mahawa torova. Eti yele neru anto toro toro toro toro toro toro toro toro. Ya kushiwa kanto toro toro toro.
0: Betula yitani wa katrova wa mahawa uwele nyipo.
1: Wakani wakani. Kuipangaka muamu yako. Neru anto torova. Unuwa misuwa wakani wakani. Nanka.
0: Nanka.
1: Mwaha mela lantiti antiti waya vale. Ula akalaka muamu yako churu. Dinero ya kale ya muhila nanka.
0: Nanka. Ndolika lila wuna akale ya muhila makea.
1: Makea. Nanka. Antu kunulu mahu vali mwaha wa ntukutune. Ninkushi wa ntukutune ni helu waka vale ntu. Dinero antu nanka.
0: Nanka.
1: Mwaha wa nanka. Mwaha wa mwa ikataka iye. Mwantu kandu ukutuliwe ikataka iye. Ninkushi wa seyo. Vantu helu waka makea. Mapangelo ituye. Dinero antu makea.
0: Makea.
1: Mapangelo ale, mulumelo ale, makalelo ale, yotene le tine itanu antu makea.
0: Masa akala tuwa mwitana ula, nungereka nantura.
1: Nantura. Epepa yotela. Etura. Kere eri yotela. Hele ntu tinkushiwa antu, ulika nyihiwa antu wera.
0: Epepele,
1: niture. Niture.
0: Nantura.
1: Nantura. Ye, yeroka nantura. Mwahawa ashina mwane. Ashina mwane itu ikine hisueleke. Masina ashitokuene. Ya wani mwereka nantura ashitokuene ala aswela wera nimkuhe la makea. Nimkuhe la nanka. Kaneru ankarwena hile nanka mnimu atutusha na mwane. Ya unto ashitokuene nto ya kalababa alento. Wii yulume masu ahinsuwela na mwane ni amalapo.
0: Akile uhi wera ulume nera tu epepa.
1: Maka makea yo wawonto. Seo sotene yo. Sintali hira wa makea.
0: Torova.
1: Torova.
0: Nanka.
1: Nanka.
0: Nantura.
1: Nantura.
0: Ni epepa. So teni ya sintoni hira makea.
1: Makea.
0: Ahe.
1: Asante.
0: Kahini apursore ototo shira. Mabirikis soldari.
1: Ototo shira.
0: Ahe. Ototo shira.
1: Ya, epasua kele wa pasua.
0: Ahe.
1: Ruena toto shira.
0: Ruena toto shira.
1: Epa, katana kele wa hintea.
0: Ahe.
1: Ruena toto shira.
0: Ahe.
1: Majinawe ya kabadao. Ni kila hui, nanyomi here.
0: Na ilo na kola, upase ya
1: maa. Mwena mnyomi here. Sinto kwa alipa yale animtumi hasukale. Yale anamhula sukole wakani ni wahu, ena mvukula. Ina kushamoro, ena mnyomi here. Sukole. Eka tana kinyomi heriwa. Emwera ototo sheriwa. Majisea so tene sinkala sapalashtiku ya iya. So menda menda ya iya. Diso ntunera nanyo mihere.
0: Masiba kuili rima otamota. Akile nera onyamihera.
1: Onyamihera.
0: Akile nera onyomihera.
1: Onyamihera. Onyomihera.
0: Emohamoha.
1: Uluma omohamoha yuo. Mroena nyamihere. Mroena nyomihere. Ole onera mroena nyomihere. Unakela mpaka wewe oyuma niwe iwe. Nakala wewe lonela nanyamihere. Unakela wewe mpaka oyuma niwe. Maisotene yo sintonia otalihera wii ototo shera.
0: Ema
1: kuweyo yeyo.
0: Akini niru onyampihera.
1: Onyampihera. Ema kuwa. Sotene yo onyamihera. Onyamiha. Onyambihera. Ema kuweyo sotene yo.
0: Akini niru onyihera purusora.
1: Unyihera.
0: Ayo.
1: Unyihera. Ukusha twile.
0: Yona muwele.
1: Yona muwele. Kukila kantu. Ototo shera vavali. Toi. Ikunyihera mvina akola. Kunyihera yumakela. Mtaro ya kinyihere. Sote ne makuweyo.
0: Unolikena tuya ya kalavajiparani ho.
1: Wavuki wanto mripole. Vavali ntu wavuki waka mripole. Atuali ntakusha antanyo mihereyo. Ntanyi here tuyeyo.
0: Nivaka
1: nunotepa antanyi here vavao. Mvito ni mwini nikala nilipeke. Mwote mwene mwunitana onyihera.
0: Ama kuwa kinirira ntu osamihera.
1: Osamihera. Osamihera. Yote ne makuwa. Mruwe na samihere yuma hile. Katana hiyo ntasamihere vavao. So tene ni itana unyamihera, osamihera, unyihera. So tene yo sintuna otalihera vava nuluma hui ototo shera. Erimari mawe.
0: Ototo shera, onolika na wera onyamihera.
1: Emakuwa.
0: Onolika na onyomihera.
1: Emakuwa.
0: Onolika na onyampihera.
1: Uluma.
0: onolikana onyi hera onolikana osami hera
1: sote ne ntaliaka etwimo ha ototoshela

0: Yaka, ndiye, mi yuko ntuno na vile tuyo le pale niyowa.
1: Hmm. Iyaka, hii oye kala mahawa na ituko hula ba.
0: Ayo, tuwa walo ni a wana ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Mi yo, kosu wala mahawa shi na mana yuko kala kala awerei waka. No ninu wa, wawa kuvia ni toto te pasho choko wa muru, wafilika na mani huu. Na mala mana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumagere rombeli hiyo wada nyiko munti kela wao hawa na isuwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera miyoka hino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mani huu. Wawo kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shia niyo.
0: Fanto, mwana aso mpi hera we miyeri mtana musa. Awo saa, anyunga asa yole ikina. Kuhi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, anemba yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamurwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili kwa kula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani muumu.
1: Oh, temveri kano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa iku ha onimva hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Ah, maho lelo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hilir na mirerelo seye iya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu numahumumu.
1: Oh, muru kuwarela maraka, kuwarela sanene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyo, oniru hamirere.
1: Ah, nare maraka. Kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
3: Osi vilashia manakusianti.

ni pia kava no kota ni e programa ya makalilu ahum. Oliluwa nuuluma sa mota ama kuwa amutiti mihaya no kwa. Variari vai programa ila na uie del Sofi Daniela wa hakesami tipo ni miyo Fernando Damash. Watu wote ni matanli uila mitekso hiya sa radio no tepa osukurila wakala ni hiyo.